ngenile ikumkani ningangabazi amandla ngizogobisa abanenka thulani bo sanhle selivukile idimoni lakhe libabuzile basiyonga.